0: Hei, All India Radio, Aizawl ani. Voina tana kan hun mandan tur duan lo kilo ngai thang u. Daruk le minit nga a hian chan chin thar sap runga puan deli mi lak chhon ani nga daruk le minit so ma chuan pathian fakna hla in thlan kan ngai thla ang daruk le minit somli panga a hian district newsletters. Alo chua ka nga daruk le minit suma panga zai pol te hlarem kan ngai thla guna chuan Zion Baptist Ocean Sai Pole Mamit Munsam Pastor Bial Sai Polten Pathian Faknala Anjem kan ngai thadon ani Dar Sri le minit som panga pathian thu soi huna chuan Duam hi milem biak na ani ti thu Reverend PC Lerin Chuanga Lungleng mi soi kan ngai thla anga Dar Sri le chanve ya chanchin tharmi so chunga puan ani ang Dar Sri le minit somli panga athirvel na hun kan manga nga Dariata, chanchin thar hindi apuan deli mi lak chhon ani ang dariat le minit sum thum panga a chuan pathian fakna hla silal ming moi eliza lerin omale michael vl rimate sakan ngai thadona dar kwa chingin sapla alo chuak don ani dar kwa le achan ve ngirtling te huna chuan vanal chuana laldin pui pachuaw le ram thar re se la parte ano zayanga dar som lalpa chu fakru u ti huna chuan kelal cham le anale maria kelal ding le anin lo sayang dar som le minit som panga chuan pathian fakna hla len khom hla bi sa thang le apol te le chalrang mop unit te sakan ngai thla anga dar som le achan ve a hian fakna rimoi hun kan mang don ani dar som le minit som li panga a chuan sapla alo chua kang dar som le minit som nga panga a hian man ki bat huna prime minister za om tak pu narendra modi an ram mipui te hne na radio kal tlanga athu cha soi kan ngai thadon ani dar som pakhat le achan ve a hian hun om dana sirin kutna thok te tan ti hun kan manga nga chun dar som pani atangin sapla alo chuak ve thungang dar som pani le achan ve no pangte huna chuan Sylvia Lilchan himile no pangte veng lui aizol ami the variety program was taken ngai tha anga dar khatle minit nga chanchin thar sap tonga puan dili milak chhone ni ang dar khatle minit so matangin sai pol telerem kan ngai thanga dar khatle minit somli a chuan spotlight program mi so tonga puat sai kan ngai thle don ani chuti zong chu tuna ta na kan hun man dan tur duan lo kan puan thei ania tul bik thila ti dang lam thei ani he hi akaswani aizol ani tuna chuan chanchin thar sap tonga puan dili milak chhone lo ngai thang u
1: By Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan Network, the AIR News website and

pathian fakna hla in than kanai thlak masak bir ta kha phal mei ro ti hla ne ya sindi lal than pui sakani in la than kanai thlak le tur hi itla yang ti hla le rim ro te sakani ya he hla ron thang tu ti chu mamo ya tu na lung le zo tang um mekin zo ming le ani peter street electric veng zo rim pui chan mari ma chuan ati thian dun sukham corner ke vanel ruati te nupa nursery christine zonun pui republic veng khangle

isu i thu kang ai to in ti la ron se tu kha rtc lel du omi ani tukin daruk le minute somli panga achuan district newsletters kan ngai thla angatin darsari le minute som panga pathian thu sei huna chuan du am hi milem biak na ani ti thu reverend pc lerin chuanga lunglenga mi soi kan ngai thla ang tuna chuan pathian fakna hla in thlan kan ngai thlak chung zomanga thaler tuivalong ti hla zorin sanga sai lo sa kan ngai thla don ani he hla phua tu hi eflel toya ani aron thlang tu ti chu mamoya tuna lunglei zotlang ummekim zampui te nu fa sai khamakon ropui ti chung chul mun puro chung nunga te nu pa upper bazar lal thanguri sai lo le lal muan omi kanan veng le maria lal nun pui aizol veng la yami tan ron thanga moite a lamin thlan sakchina kalo me me maya tin nimina voina tana a la thlan chuak turte min shil hian chum ni min ron phone ani ilongai thlak nge ka beise yamo iti ang tak le i du thu samang tak khan karon puan nge ka beise thlang tu dang le ti chu vi kung te a we sai zo ami in reverend pc zo sang lian le reverend dr jo laldin puya assistant professor aics aizol mi telongai thakata na thlanania chamte a phule na mi longai thakata hamlet ms khoshing zmc falconomy in athlan saka ma nei le ramte te nu pa bithlem veng mi telongai thakata ma sangi college veng mi thlan ania vanal peki zadeng kulikon mi in israel ti unau kulikon le manu niral te tenu fa dor pui ven tharami ti lo ngai thla ka tan thlan ani a juli nu ma mi mission veng thlanga mi in pithang ile tlang than sia mi kor tha mi te tan thlan saka jh remi tui pang ele mi in sia khel party le dika news ya ha le mangai lua te pa fa tui pang ele mi te tan thlan ani a ma nei loi pu mi in papari mission veng thang monte tinupa bungkon dam veng le thangzela itime longai thakata na thansaka pujesi aizol veng laimi ti chung kolongai thakata nan tunu francis lerem ruati thansakania athani debora chodi ofeli lalmama gp

Lung oi na kim ti larun rem tu ti kha Zion ko san sai pol an dia mamit mun sam pastor bia sai pol ten lalem na ti lan jemi lo ngai thang o.

kan lang ai thak ta kha la len na ti hlania ma mit mun sam pastor bia zai pol te remani tu kina hian he ai zol le a che vela chuanin boruak anua min khuwa a cha a min ngai thatu ten voina hian a ha chol na hun te pathian biak na hun thatak in nei thei nan du sak na kan hlan chi u ani kan hlang ai thak le tur hi isuan ro rele ti hlania zaiwan baptist koshen zai pol ten an remang

Isuan rawa rele ti hla ron rem tu tikha Zion Baptist ko shen sai polen ni sapla changa le lin ni in mi zo changa le tling tu hi shova ani nakin dar sari le minit som panga pathian thu soi huna chuan duam hi milem biak na ani ti thu Reverend PC lerin chuanga lunglenga mi soi kan ngai thla ang tuna chuan sai polten pathian fakna hla an rem kan ngai thak chun somanga limna khopui moya ti hla mamit mun sam pasur bia sai polten an remang

angin arilfo thina ni duam na kan ti hian ako berchu taksa thil lungkham luat awanga mani chan to kemo mani mamo tok le mani chan vo to kalung oi zolo nei bel du luat awanga bidang te chan vo thleng po chu sak du khopa mani ta na huam hapna thil hi ani ber ome chutianga mi in an chan vo le din hmun emo an mamo tok an nei to po a lalung oi zolowa midang te chan vo tur po chan khalemo chu sak hiel emo po du khopa ril ru an put to chuan an ti du zong athiang hlim tak tak thei to lowa an ril ru pui ber chu an ma ni ta na hlok na chau ani to wangin hlok du na le huam hap na chuan an ril ru akai hruain an thin lunga hmun an chang lian ber to a pathian du zong an ngai tu thei tak tak to lo chutiang mi chu pathian huat zong ama pathian aya anti sathira hlok na lam chau ngai tu an ni to wangin an duam na chuan pathian a hlia zo to a milem pathian betu mai an lo ni to thin chu wangin duam na chu milem biak na nen thu hun renga ni thu bible in alo soi hi kan thria chian angai hle mai keima ni le kan chung kua thu kan in bi chian thar le nan henga te hian nge kan din hun ilowin en don ti ang ama sabe ra chuan mun le ram kan nei dan le in le lo kan din dana te hian mani lua thei bak le kan en kol sen lo khop azaw le tam theyang ber nei du na ril ru kan nei lian ta hle maya ke mani ramina huam chin aya zaw ret kan ta anga hum hal mai du na te thenom te ta na nok sak le reom tur ngai tua du hau lova in sak mai du na ril ru te po nei mai ol takanita tam takin ramzaw tak tak mun sang sanga an nei theilain ainga ma nei ve lo mitam takanom boxi tu poin kan en kol sen lo le kan mamo tok aya tam nei du na ril ru kan nei to chuan pathian ram thu ain mun ram le in le lo thila duam na chuan kan ril ruwa mun achang lian jok le to ti na nia chutiang mi te chu pathian thu in milem betu te ne na mithu mun an ni ati si chuan an hmalam hun chu athim hle don ti na ni phot maya enge kan din hun mek ni ve ti hi chung kotin kan in en fia thar a hun ta hle mai adol le a chuan kan ei zon na le sum le pai lak lu na ko nga hian kan din hun en fia kan ngai ta hle bok kan hlok na tur ani don phot chuan ko ran le sarkar phal lo thila sum don te alo alua ta tam hlep tum tlat te kan tho chuan ni ho si lo sum lak lu te buk na dik lo manga thil zor le hral te hi kan hre lo tial tial ta em le ke ka hlok don phot chuan ti ril rupua angong tur ngai tua du mia lo poisa hlok na tur chau ngai tua du tamai te po hi kanom tanuk mai ni na langa chung kwa le khotlang angong chua poizia chu kan ngai tua zui du to lem lo bible chuan tangka sum ngai na tu chuan tangka suma du tok a mulawanga hausak ngai na tu chuan du tok a hlep hek lawang ati a tin tangka sum ngai na thi sual tin reng bulani si a chu chu then khat ten an ota rin na chuan kalbo sana an ma ni le an ma ni lungai na tam takin anin chun tlang ta chuka ati bok sum le pa ya duam vio le ngai nat luat hian du tok ti hun anei thei chuang lova lung oina then tak tak chuang hek lo apoi tur po thulowa du am taka kan kalpo pop hian keimani ta na lungai na then tu mai kan in siam zel sok aloni ti hi hria ila he khovela ara kan senghal mai lo ani poin pathian rama chan kan nei lo pha na tur ani dona wangin nakin huna milem betu te chan tur tho kha kan chan tur ani ang chuwangin tirko polan nima sila nang pathian mi chung thil te chutlan san la fel na te pathian ngai sak na te rin na te mangai na te do thei na te thu nuai ro na te zel ro ti ya timotheya fu yang khan duam na thil te tlan san ngam turin in fui thar sau sau zo kong u atobera chuan digna le rin om na hi kan duam na mangin kan ral palang ti alo om ta hle maya digna le rin om na hi engnen ma i kheng lowang u sarkarin mi puite ta na ma alang na kong sang sanga te hian tu te poin ti tur le ti lo tur chin te kan chan vo chan tur chin te om
duama wanga kan chantu ra local.

Hei hi akaswani ai so lani tuna chuan gilit thing hnai ti hla ilo ngai thlang u kelenun siamin ron sa ang.

cross katsuang ani tilharon sa tuka Michael V. Elrema ani silay mong moin min mga inaraw puy tilharon sa anga yalapu atuhi rwal sa kuma ani.

Min mga inaropuy, ti laruan sa tuha silan ming moy ni Eliza alalin oman itakan iti la, Reverend Lalbiag niya po aron saang.

kan ngai thak ta kha kan ngai chiti hla ania ladin moi pa chuaw sakani kan ngai thak le tur hi lalpa chumin veng tu ani ti hla ania vanal chuan an ron sa ang

kan hlangai thlak tak kha lel pa chumin veng tu ani telania arun sa tu kha vanal chuana ani tuna chuan ileina lomni ti hla kan ngai thladona ram thar zel var te in aron sa ang.

kan ngai thak ta kha du thlan na hnung ber ti ania ram thar se la var ti sakani chu ti zong chu tun chuma pathian fakna hla banal chuana ram thar se la var te le nal din moi pa chuau te sak ngai thla go thei chu anita nakin dar som le minit sunga panga a chuan Prime Minister Pu Narendra Modi an ram mi pui te ne na radio kal tlanga athu cha soi Delhi mi lakchon kan ngai thado nani tuna chuan kelal cham lian ale maria kelal ding lian iten pathian fakna hla an sakan ngai thado na kan hlai thlam sak pir tur hi kavan in moi ti hlania maria kelal ding lian in ron sa ang

Kavanin moi ti laron se tu kha Maria kelal ding li ani ani kelal sam li anan du thlan na sang ber ti la sa kilong ngai thlang o

kan ngei thlak ta kha pa hne na ti hla nia kel jam lian a sakani chu ti jong chu lal pa chu fakro ti huna maria kel ling lian ile kel jam lian ten pathian fakna hlan sakan ngei thlak the te chu ani akash vani aizol atang a puan chu ani tuna chuan pathian fakna hla leng khom hla bi zai thang ale pol te le chal rang emu pi uni ten nan sakan ngai thanga ama sa kan ngei thlak tu hi chal rang emu pi uni ten lung ngai boile chana ram hi ti hlan sakani

isui thu ka ngai to indi thla ka ni thak ta kha bi zai thangale apol ten nan sak ani charang em upi unit ten iram min tiam chu ti thlan sak longa thavele thuang u

zirchhuak kan hi a ama chuan football ka khel thin a mahse covid lai khan kanu le pa te khan pawna tlan kual tur le infiam kha min ti thin a covid le lam khan football ka pet pui thin ka thian te khan state meet an tan tre pa ni a tel veng che min ti a ti chuan ka tel ve ta a national level selection awm don ti po kalau shelawa national tan khan than ka ni via tuna hian kanram ayo in ka khovel mun shan chana katil kwalta ani gurinder virji nang engtin nge iti vele sarchi beile kaming chu gurinder vir ani a indian navy a hian petty officer kani a tuna hian indiram sprinter chakber kani metarza a national record kasiam ani india mi ti thei 10.1 barrier noya tlan thei om chun kani a katum dan chuan kan tlan na le ka hna thona ramtana tho the hi kadu ani kapale kapu te kha infiammi ve ve ani a kan ti dan chan ani a hun pui lo thlen don hian kan in le avel te hin asa takin kan ti fai thina kapa trophy le medal don ho kha ka ti fai sak thina chu chuan min ti hlim thei thin le a ti fai sak pa chuan an lo man don dan chan chin ka zot ve thin boka national medal adon dan chan chin te an ti ma chak pui dan te misil thina abula po ka soya kepo sports lama hian ka kal ve du ka ti thina zinga hian atlan thina ti chuan kepo in atlan na min thoi ve turin ka nge na zinga chuan kan tlan dun thrin ta a sports atanga thil zir chung sang te min thila min zir tir ve buka ka tui chho tan ta a usain bolt a record siam unbreak like ha ka mu ve a til pakhat noi zat thlak de su voi khat tv ken la hian kanu in tv churon of pa in le kha zir to turin minon ti a kanu hne na chuan tuna hian tv min of sakka nakina chuan tv a katlan lain min la zong don katia tuna hian kanu in katlan lai tv min lo en hian kalom tri ani avalom om ve o ni e sir middle class family kan ni a kapa khan volleyball ka beng thi na ma se chhum ko mo phurna wangin a chol san angai ta a atum ang khan om theil talawa ma se keima khan a dream ang kha a mu aniang chu ti chuan ama puin ka fapa hian ka dream ati lo ting tur ani ati veya milkha singa thorim jete min shil thina ke poin ka pa dream chu ti lo tin sak nge chu ka tum ta a ka tum hlen thei tur chuan teimak angai a nasa taka thorim angai ati a milkha singa kha ti a lo khop khan a thok rima nisa noya te atlana training nan ahun pum amang thrina ni hetiang thu ka shet te hian min inspire train ani kapa khan min fui na sa train hle a itlan chon ram tan itlan anga medal po ram tan ila ang min ti train ani meter za atlan ka thlan hian ka thren de po in meter za hi chuan india mi te event ani velo kan taksa hi meter za tan ani velo min ti ani ma se kapa nen khan ti hian kan ti ve ta da tuna hian meter za kan thanga kan thul theilo kan ti ni mitam tak khan ka lo tin an ring lo ani ma se kapa khan ka chunga arin na kha nge takin a ngata churin na chuan hoi sen na min nei tir bokani tuna chuan mi zong zong hne na hian indian sprint ti turin ka shil thrin ani in pani hian thil ro pui tak in ti ani ni ni chung lekin national record vai thum in break ka Gurinder Vir Soyang Khan meter za race in tlana kan pian hi hetiang tlan nen hian ein mil lo ti te an soya ma se chu ti chung poin lo tin na i changa har sa hle ma se in ti thei ani ti kan thria a ka shiat du le man ki bat ngai tha tu te poin kan shiat chak ka ringa engin nge mol chewa eng ber khan nge fui che hetiang thil har sa ti tur hian ni esar gurin darvir ah kania atira chuan harsan na katok ve na sa hle a bedon chang po ka nga hle ni ti that lo tum tam tak oma in hliam chang te am ve zel boka ma se khatiang hun threu ma khan ka chung te hian min fui thri na in pui na sa thei le bok voi khat ti that lo kha
nun pum chien na ani chung.

wa kan coach soi thin chu iti lo chuan midangin ti thei anom chuang lo ania hi ati thina an khotlang min support dan ka mu hian na sa takin min motivate bok treat ani message sar ge chu kum sang ni som ni pokhata bul ka tan don khan mitam tak chuan ka ti thei an ring ngai lawa ma se ke chuan tuna feel thi ka lu chil to a he nge hi ka ti don ani ka ti vet lat ta ka pa bo khan min thri thri na tuna helama hian ilu to a nunglam i hoi ker tur ani lo chutia tia chuan mi hian thil tha ti tur ti sang sang an soi thina lom ma se ati tak tak tu chu mitlem te chawn ne thrin tuna he field a hian ilu to a mason ngei turin chanla ang che imamo ang zong zong su kan ngei tu sak vek ang che iti ve tur chu te mak ani mai kan he na po mi hian an soi thina kan jin sa hian sub 10.1 or sub 10 atlan thei na om ve lo ti in ma se tu na chuan india antlan thei lo ti tu te kan chang le to a kan ti ve the ni ti hi chiang thil har sa em em om lo heng hian min motivate train training na te kan tla na record thar te kan sim ve zela kan ti thei ve ve kan ni ti hi ka soi do a tu na chuan commonwealth games atan kan pani hian thlan kan ni a chataka perform kan tumbo kani in pani hian thian chatak in ni a pakhatin record i break awangin i record ka break ve don ti hi in thu tiam ang reng deuh hian in nei ti na em ni anime sa han soi masala sa record masa jok 10.18 kha ka siam ani a chu chu unau pa Gurinder Viran Aron Kuma 10.17 in semifinala. Tichuan record chu Keiman semifinala 10.15 in athar kasiam le a kan hlim dun khop mai record thar kan siam le theilom vina kan ti a competition a chuan in elna om nge a Saudi Arabia kan kalpo khan kan roommate tenen kan ti ti na sa thei le a sprinting a hian kan ram hing hi ti thatangai chu su kan pani ku ta hian a uma mitam tak en ton turin ti hi kan soi ve fo ani Gurinder Vir enge i soi ve don plan that kha kan tum ber ani a kan pani hian kan in mamo ton na sa thei le kan in warm of light depo hian kan in pui thina kan in fui ve na sa in elna hi chuan kan ril ruput mang hi adang lok zela ama ai hian katlan chak turani ti ril rupu hian kanom to thina ma se ground po na chuan thian tha tak kan ni in pani hian thil mak tak mai in ti ni ber hian ka sria in in ela in in le pel nge na ma se mason sel turin inin puile boxia in sportman spirit hi adang dai khop mai kalum pui tak che chuwa in ka lezel na tura duk sang na sang ber kalan chewa kan ram ti ming thatu ti moi tu in ni nge do na ni ti ka ring tlat ani in te mak phot chuan mason na aum zelang kan lo me sir kalo me karami puidu takte u tun lai hian ramhun sang sanga khualum hle a nisa thilum heng huna te hian in enkol that angai ania tu in tra ula pon nisa a so angai chuan film kur turin kadu cheu ani hemi konga hian department sang sangin guideline min pek te shiat ring tur ani chendeu khulum kan tor dan kong sang sang hi kan ei rong bol na mun atang te hian a siat thea kan ei le in dan te po a in thak dang lam thri na ni doi siam a luara tui te po hlum bel atang in kan ina thei tui chi sang sang in tur kan siam or zela Uttar Pradesh lama chuan thei hai hel atang a siam thei tui tui tak tak in tur om tana Punjab Haryana chuan naulian tak tak a lasi in tur oma Rajasthan le Gujarat da chuan

0: ka thei ngil thei lo ti te po in nei ve ka ring chu chiang thil pakhat chu ka share du chewa basia cheng akas gupta hi an khua a manorama luya ahan mu hian alung nur zia maya achan chu no pan laya lui file tiang lim thrin ka tuna chuan bol ho le plastic in a khat ve ka ni ti hian ngai tu ta a complain lovin bul katanang ati ani athian te puna mandu thatak tak pon nei chuang lo ma se an tum na kha an mandu poi mo ber alo ni ta ani ni khata bol ho ke ji som nga changa som ruk suang te an pai ta a ti chuan manorama lui cho alo file ta a abul nai cheng mi te poin har chuan nan an manga thianghlim na kong an zo ve ta ani tendu heng tiang deuh hi goa po mu tura lo oma goa cheng bala krishna hi zirtir tu pension to ani a khotlang tan na an tho hi ati cha perani a madi tolap at tui har san na hian aril ru ati ha thin hle achin fil na atan ve ta ani tui pipeline siam na konga malak na in mun poimo tak alua chung ka tam takin tui thiang lim an nei thei pha ani thren te uthama sa khan thilum om tak mai kan tonga tamil nadu a nagar koila zirtir tu pakhat nen kanin tonga girija amma ji hi ani komsum thum kal ta khan kanin hut to a ani hian school som thum vela en kol meka heng jing a hian chennai a jai gopal gorodia hindu vidyalaya hi alar veu mai ram amangai na hi angai san om le boka man ki bat atang hian kan ram sipai te an poi mo zia sha in a school no bang te churam ta na thok turin sipai huai sen ni turin a fui thina ni tin kan ram sipai te tan cheng khat a khol thin ani ti asoya kum khata zelai pakhat nen atangin cheng zathum somruk panga a kho thin tina ani chu hunakal zela te chuan cheng noi somli te meu a khol theita ani ama ji hian chu su kakuta minla na ain pek na hi aro pui katita kuse da ji zirna lam le namje rang choisan na konga he a school network hi an fakom takzet kanram sipai huai sen te tana ten puina petu zirlai te chunga lom thu kasoi tak meu meu tendeu kanram hun sang sanga tun la hian min ti phur tu thil seng hi aum mek zela he tiang thil seng te hian soi an lo lo thina ma se kan han in thil riat chuan kanram hi heng mi tei ma le ram ngai tu te zara mason ze la ni ti kan rin na hi alo nget le zual so ani kangen du cheu chu in bul naya ram ta ne mo khotlang ta ne mo a malame hi fuya pui the na kanei ani chuan puya ma ni po in zir pa ve zelin midang de tan thil tha ti zelila thale man ki ba ta thu thar lum om sang sang nen kanin kom ho le donya kalome
1: kangai thak ta kha India ram prime minister za takpu narendra modi yan radio kaltlanga manki bat huna rampon le rami puiten hena thu cha asoi delhi mi lak chhon mizo tonga le lin ani hei hi akash fani aizol ani sundar som pani le chan ve a silvia lal chan himli anau pangte venglui aizol ten no pangte hunan buat sai kan ngai thanga ti chuan dar khatle minute soma zaipol te tharim kan ngai thanga dar khatle minute somli a spotlight program mizo tonga le lin kan ngai thang dar so ni le mi som thum panga asap tonga pathian fakna la sakan ngai thanga ti chuan dar thum le minute som ni panga a zaipol te tharim kan ngai thalenga tlai dar li a thlai te huang huna chuan lel rindikale a chhante republic vengkhang ten science and technology chungchaanga khuisan boat sai kan ngai thadon ani

0: hun an hmang tu tur te hi Sylvia lal san hi mile naupang te veng hui a zol mi ten ni
1: ole tura chuan Sylvia le no pangten hun kan lo mang dona ama sabir kan ngai thak tur hilem chan toy ni a thani le a chante ti ani a hilonga thang
2: e hupui kanin bula khan aizo changin min lo ther si
3: mo tu tenge
4: e ke bo ka sha sin anu na soya
2: anu fa pa ka ke mani a in tle menel yan dewa a ming po ka shelo
4: fanon nei lau mi
2: an nei lo niang anu kan anu bula ifa te chano kan ka kalfa pa hi lo kum tlang nel ve se tia
3: ani mo ni chon velengi la
4: a za thak lo mi chu tia vali dok te chua
3: za thak lo wang ka langu in o mem ka lo leng do na
5: o me lo leng ro u
2: ehe nang ma chu win mi o ma
5: o anu le a pa an bazara
4: in in chu van nuam em em
5: avalo mum ve
2: in van ho sa em em class sing zat ngei ni a
5: class 6 kan ya
3: ki ni chu class 5 ek ki ni ani po sa ngi ni chu
4: sunday school a eng po la ngei um ve a
5: in tara ga um
4: e kan ni na ngi chu
2: ka le in rin ni a sports kan nei du na sin in kel ve nga e
5: nga e bol ka pe chin lom chon tla na po ka chok thayang
2: tlan cha ka mi
5: chake kan school sport ta po pa khat na ka nei lom
4: ehe avan mak e ve i cho la sek na ta
3: than ho tong u atlai to em ai
2: nya guru ni da nga ka le le me ang nang po lo le ve la
5: nya choi tui u le
1: ti chuan thani te chian ho chu pathum nen an in kom ngi em em a chung pa ngai taka tanga sei lian chho le no pang nung chang tuang tlam tak an ni hloma an chung te po in an ring tok ve em em ani tin zir na lama po roal pol phave tok tak ani a ama ero chu an jinga chian thar boi puya an neya an ni hi kho puya changa ron pem lu thar ani a an mi ja po an lein chi chang em em lo ala ri a pathiani sunday school in khombana anchan hawin angelite na chuan chu in khom turin an lut khom chak chaka
2: kulu games khel mai mai ang u
4: a chu chu in khom a hun do don hi in siam zo kang u
5: ki chu ko in khom pe lo we ko ya mo kal zo kang u
2: ko yang e kan ka lang ma se anu tin in khom turan ti bok sia
4: ya ke po in khom turan dia
5: ke pon ti ve tho lo ma se kanin khom lo pon ni se an chet jong lo wang
4: lo shi chak ta se ing din nge ni nga ye chu ka hao
2: bui bui ni le khu yang e kan ka lang nga
5: pe chu tui chen ga chang e kho lum ro bui si
4: khu yang e kan che na nga
5: pu thang a te ho na khan gan di la nga ma na po phuan en kol du pa kan di la a fel ra mo le kan du chim chen gan che nga cheng som ni chou kan pe ya chun min lu tir mai alom
2: pui sai nei mi
5: tho lom tur hi ni mai lom
2: oi be den the e
5: nge ga nin khom lo ta chun gan tho don chung hlei ne
4: hu pui hi la van pe har do e me thani ko be te
2: okay ka text to a min reply me lo kan ko lo lo zo ko nge hu pui ting e ka text me reply thei me lo wa local don to em lo tan vat ro nang ma chu kan ngak to che nya
4: in tin nge tia
2: local chip
3: hi
2: kun sui dai me we can lo thing
3: he boy pui lo ka ve lo e ban fe le me
5: fe le ka mon le
4: lui boy pui ha tu che ngam u tia
3: ani mo ma se in khom hi
4: o tu in khom la win
3: mà xe anh út lên tiếng anh tiếng à mình học xếp đôi xin
5: à hổ ấy đủ mà nhìn xuôi lỡ chuyện anh sẽ đón chúng hình nem sẽ khai đủ mà mì
3: ê nhà tiểu anh sẽ đón xí lỡ à ê mà xe khơi à
5: khâu chú anh ngày tua phải vất tối lắm cần bấm tiếng em
2: à kỳ chú công âm lẩu ăn riêng ê lâu đâu

0: 수험생.
1: Angelie 이소바 톤투 치아도린 게랄소망.
2: Sakei bak nei le shui zau, sakei bak nei lian tak zu shui zau, bar bar te ea tara. Shui zau an a chan swa ka, sakei bak nei an kum ngay na a shia a, at nuwa shui zau an sakei bak nei an ram sadang a ti lau ton lau nan a pui ve le a. He ton tu hian a zir tir zu, kum ngay na le jan pui na in kleng ton tur ti ani.
1: Le tura thon thu kan ngai thak tak kha isu pa thon thu toy zirtu na fing tak nei ania isu pa thon thu hi saku sawa le ram sadang te hmanga thil fya thon thu toy zirtu na chatak nei ania isu pa thon thu fing ti bua hiam thon thu ngai nom le fing tak tak tam tak oma chung thon thu te chuan rin om na te fin na le in lung rual na te min zirtu rin ngai nom takin zirtu min pe chin ani
0: kanun le kan nei zong te ne
1: ole tuna chuan thon thu kan ngai tha anga rong wanga in hnial na ti ania ilonga tha ang tlangwal panga hi in pakhat rong noi tur sibel ni tumin an in hnial boi lai lai ringa pakhat chuan rong pol an noi atia pakhar ve thung chuan a singa lom alo ti ve thung ani atlangwal pathum na le palina chuan rong eng le rong sen ani thu an soi ve me buka tlangwal panga na chuan in thei takin ha ha ha in thlir na nai le lu duka in muchang theilo ani kha ra khatlat taka tangsong ka thlira avarasin alo tivele thungbok si a tu tu soima chu anin oi sakdu si lo an mani sha dan cheu chu dikpirin an shevika tin chuti lai tak chuan putar pakhathi alo kal lo meya putar hne na chuan an thil mu le sha tan te chu an soi hlom ta a chu in chu a she chiang em an zot bokani ti chuan putar chuan chu in soi chu kalam hungai ho lo mai a ma se thil pakhat chu ka shilang cheu o chu in chu nai taka changa in thlir chuan in mukim theilo wanga hlat taka changa in thlir po in mu chang theilo bukang tin kil khat ringot a changa in thlir chuan in she chang theilo wanga in thlir na cheu a changa in thlir na cheu a chang khan in thlir pui thiam ula ti chuan chu in rong noi dan chu in she thiam nge nge ang chu mai ni lavin mar lama eng rong nge chim lama kho chak lama khothang lama po engrong nge an hnoi thlengin in se thei vek to donani thil reng reng chu kil khata changa ro chuan kan thlir chuan buaina atam chirani atia ti chuan hman hmo lo tak chuan an kal akal bo san le

Hei, Akash, fani ai zo la ni zaipol te tharim kan ngai thlanga zema bok pastor bia zaipol saitwal pastor bia zaipol te lung le zo klang pastor bia zaipol ten pathian phang thlan rim kan ngai thlanga ama sabai kan ngai thak tur hi chol hlan ka nga khlel ti la zema bok pastor bia zaipol te na an re mani

Kafak zelang ti ti tlaron rem tu ti ka sai tu al pastor bia zai polte ani lung lai zau klang pastor bia zai polte tlarem kan ngai thave thunga lam lian thiang him ti tlaron remang.

Hei Akashvani aizol ani tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thla anga TBC zaithan puya zuram chanile Samuel Vanal pe kate anlo zai dona ama saberin TBC zaithan puyan fakzel che kadu ti hla asak ilongai thlang u

nang mu hil ming la har ro ti thlak nge thlak tak sa tu kha zoram chhani ania tuna chuan Samuel Vanal pe ka zai kan ngai thlave thunga nga thim leng ti hlarun sang.

Samuel Vanal pe ka hlasa kan ngai thlak ta kha thim le eng te ne ya pathian fakna hlai ngai thlak mek na hi akashwani aizol ani tuna chuan tbc zai than puyan aman engki ma min sha ti hlasa kan ngai thlanga he hla hi lalian moya pachaw sakani.

ngay na ti lak ngay lak tak sa tu ka Samuel Vanel Peka ania tu na chuan TBC zai than puyan isu ka mangai chiti la sak ilongai thlang u

Atu kan ngay mi ama ni kasual nak akalpi ti lawan sa tu ka lal rong pol le apol le ansi. Atu atun tarau tiang him bon fial tu ati la si lal chuan moy le apol le i ansak mi ngay nao si.

fek te in di ru si ti la kan ngai mi kha thong lian vuang tu le a pol le thla sak mi a si atui kan ngai ding mi chu jordan ti va kam ti la si lai lal rong bol le a hoi le thla sak mi atua ngai nau si

Jordan ti vakam ti la kan ngai mi kha lal rong bol le apol le sak mi asi atui kan ngai ding mi chu lung tlin ter tu khri ti la si lal chon moi le apol le yan sak mi atua ngai nau si.

Atukan ngay mi chew nak rama hinin ti thla kha silal chuan moile apoli an sakmi asi atukan ngay ding mi chu thisung ti thla asilai lal rong bol le apoli an sakmi atua ngai na usi.

ka tlan tu khoya da na tilha kan ngai mi kha silal chuan moi le a hoi le i an sak mi a si ral ka phla tilha thong lian vuang tu le a hoi le an sak mi atua ngai na u si.

atui kan ngai mi thian nak thi sen ti la kha lal rong bol le a hoi le thasak mi asi atua chun mo tharau thiang hlim ti la si lal chuan moi le a pol li an sak mi ngai nau si.

tu kan ngai liao mi sui quality ti tha sa tu hi thong lian vuang tu le hoi le an si khavial kha tu zan le lai chani boy ji su thang tat nak la kan ngai kho mi chu an si kan chan hi thole nia kan van man than lai mun ki pi lai mi phun kan chan an kan ngai tu vial te nandi lakin zan mang

Zaipol larim kan ngay thak ta kha leipi alam ram ti ania mui fang ko ran zaipol remani tuna chon har sanatin reng ti thla kan ngai thlanga bung kon veng thar ko ran zaipol in an ron remang.

kan ngai thak mek ba al ma ching ching ai lo ti la rem tu hi hui fang ko ran zai pol an nia tu ti zung chu tun chuma zai pol la rem akashwani ai zo la tanga kan ngai thak thi chu ale

HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpachi na hi inve na chazo gani di siya la. Nom zen le wik lozo ti na kentu lal iswa zawi mamo tsa na ni di hi sinot social front asom na ani.

0: hi akashwan hi aizol ani tuna chuan nui safiam thu hun kan manganga tuntuma hun ron mang tur te hi wanmal somale thiante tuikwal aizol ami te anni
1: fiam thu oin chu in tho leng o kan rong kal kim thei lo wa kan nu nen chu ni mi kan ha boi to kan thiang pachan hi ma hi lom a du to ka in sei chu bok bon hi ang a mui kha lien o ma sin a bial nu kis ve a a chuang bang so in min du tak tak lo ma cha na lo mum zo zo ma le a fing ve sin mi al kad rabarel an kotan da apu loi maya enga tige put veri ngota daro daro roti tun lai khovel takhi cha a thadin puron ti thadin pu sun ti a phakar be phakar ti ti abial nu in sms message in kangai lu tuk che tieron thona ingai angot thakani lo ngo tin thon le a zelo ve o si solo turunan soma azai thiam vak lo neang azai zo je chu chairman ron ding hloi a kan rin ang chu ni lo top me a ma se zai thiam na zong hi patia ni na mang bi ker wa thei pato pa ti tak je ta ron tre to ko hi mang be to a tru lo a bei rul thu pui hong tu rin an tia ai a in khom ngai si lo wa voi khat in khom na bei rul thu pui hong tu rin som ve hlok me a ron ding hlo a bei rul a hin voi khat ma kal kal ngai lo wa tun hi a voi khat ka ron kal na ni a hon dan po hi ka thiem lo wa 1 2 3 ka chier nga man rem chan an angin kan ti tran chau nga hal ma bom bai do anu i kor min thu i kor thu min lei sakhi i kor min lei sakhi thu ya dik mi lo ni yo en ti ge yo ma ni in ti sek ang reg hil ko
2: thu ti a mo lo
1: en ti thu ge ni do ni

suya kepo sports lama hian kakal vedu katishina zinga hian atlan thina tichuan kepo in atlan na min thoi ve turin kangena zinga chuan kan tlan dun thrin ta a sports atanga thil zir chung sang te min thila min zir tir ve buka katui chhotan ta a usain bolt a record siam unbreak like ha ka mu ve a thil pakhat noiza thlak deuh su wekhat tv ken lai hian kanuin tv churun off pa in lekha zir to turin minon ti a kanu hne na chuan tuna hian tv min off sakka nakina chuan tv a katlan lain min lazong don katia tuna hian kanu in katlan lai tv min lo en hian kalom thin ani avalom omve o ni a sir middle class family kan ni a kapa khan volleyball ka beng thin na ma se chung ko mo phurna wangin achol san angai ta a atum ang khan om theil talawa ma se keima khan a dream ang kha a mu aniang chu ti chuan ama poin ka fapa hian ka dream atilo ting tur ani atiwea milkha singa thorim jete min shil thina ke poin ka pa dream chu ti lo tin sak nge chu ka tum ta a ka tum hlen thei tur chuan teimak angai a nasa taga thori mangai atia milkha singkha ti alo khop khan athok rima nisan noya te atlana training nan ahun pum amang thrinani hetiang thu ka shet te hian min inspire train ani kapa khan min fui nasa train hle a itlan son ram tan itlananga medal po ram tan ila ang min ti thrinani meter za atlan ka thlan hian kachen de poin meterza hi chuan india meete event ani velo kan taksa hi meterza tan ani velo min ti ani ma se kapa nen khan ti hian kan ti ve ta da tuna hian meterza kan thanga kan thul theilo kan ti ani mitam tak khan ka lo tin an ring lo ani ma se kapa khan ka chunga arin na kha ngit takin anga ta churin na chuan hoi sen na min nei tir bok ani tuna chuan mi zong zong hne na hian indian sprint titurin ka shil thrin ani in pahnih hian thil ro pui tak in ti ani ni hnih chhung lekin national record vai thum in break ka gorinder vira soyang khan meter za race in tlana kan pian hi hetiang tlan nen hian ain mil lo ti te an soya ma se chu ti chung poin lo tin na ichanga har sa hle ma se in ti thei ani ti kan thria a kashiat du le man ki bat ngai thatu te po in kan shiat chak karinga engin nge mul chewa eng ber khan nge fui che hetiang thil har sa ti tur hian ni esar gurin darvir ah kania atira chon har san na ka tok ve na sa hle a be don sang po ka nga hle ni ti that lo tum tam tak oma in hliam chang te am ve zel boka ma se khatiang hun threoma khan kachung te hian min fui thrina in puina sa theile bok voi khati that lo kha nun pum chen na ani chuang lawa kan coach soi thin chu iti lo chuan midangin ti thei anom chuang lo ania hi ati thrina an khotlang min support dan ka mu hian na sa takin min motivate bok thrin ani message sar ge chu kum sang ni som ni pokhata bul ka tan don khan mitam tak chuan kati thean ring ngai lawa ma se ke chon tuna field hi kalu chil to a he nge hi kati don ani kati vet lat ta kapa bo khan min thri thri na tuna helama hian ilu to a nunglam i hoi ker tur ni lo chutia tia chuan mi hian thil tha ti tur ti sang sang an soi thri na lom ma se ati tak tak tu chu mitlem te chawn ne thrin tuna he field a hian ilu to a mason ngei turin chanla ang che imamo ang zong zong su kan ngei tu sak vek ang che iti ve tur chu teimak ani mai ka hne na po mi hian an soi thina kan jin sa hian sub 10.1 or sub 10 atlan thei na om ve lo ti in ma se tu na chuan india an tan thei lo ti tu te kan chang le to a kan ti ve the ni ti hi chiang til har sa em om lo heng hian min motivate train training na te kan tlana record thar te kan sim ve zela kan ti thei ve ve kan ni ti hi ka soi do a tuna chuan

Kang ngay thak ta kha man ki bat program kal tlanga Prime Minister Narendra Modi ina rami puite ne na thucha asoi mi zo tonga le len aniya Akashvani Aizol tanga puan chwa ani hehe Akashvani Aizol ani tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thlanga bilal biak kiman leshi oma hian ti hlarun sang

0: BT hair solution a thok ke zinga mi book khakan thadir le do na tun chu ma hian a than mai na ming le veng te min han shil ve le phut sila change
1: kamin zu lal thang puya ne a khatla sau ta kan omani
0: BT hair solution a hian thona re to em
1: kum khat le chan vel chuka thok ta
0: ani tak chu ani le tun tum du zual fagna la than huna hian in englang e than veng le
1: BCM khoir lung le hoina mal sop tin rank na local in ti lan sakha lo thang ne
0: malson tin reng tar lokalin ti mo ani le than chan nem amoi ti wang e
1: la hi moi ka ti shim shima a sa tu den thiam boka
0: ani le longa thla tur du te nem
1: a he ka tho pui te ho zong zong hi ni mai lo sa
0: nin than sak do nem
1: o nang man ne no
0: ole a chale me ya ni chon tun chu ma thang pui an thang pui an ti chin chem buangan e te de ya ani tang chu buangan a la than bi chi emina malson tin reng tar lokalin ti sakha longa thang o

Kan ngay tlak ta ngak lel takin ti la rim tu ka bless choir ania tu ti zong tun chu mal than huna pathian fakna la akashwani aizola tanga kan ngay tlak thi chu ni he hi akashwani aizola ni vo in me ni som thum pakhatata na kan hun chu alo top tereng meya nak tuk jing da ruka kan program te kan chan le dona min lo ngai thlak sak le thiu dunya program announcer hi lalmuanumi kania control room engineer duty SW Lerum Ruata, Ngai Tlatu Te, Mang Cha Mutui Ule, Jai Hind.